apart from so akosku no anya knowledge no e wo se wusuansa no dwuma bi se politicians intimi ma em mama moa e du ba bi amrante ne maba mu okrom e wo se motimi sua skill bi ene ma bi me hu se nkrofo bi crafting nua na hodo bi ni ade enke betimi adane e ho se craft center a e betimi ya nyo ma hodo bi a obi a free kan na okwa art center obetimi akoto nyo ma ho kente na nke anwunu bi wo ho ene obi hia kente aje okobo nwire ti edu ba bia mama mwe ye funu bia ewo ye mama mwe hwe be kro bia ye firi so akura bia ye firi ase se ye die ye ntumi enni ye mfate ye mama pa so mka kirem se wo mu hye da ni market ewo eye ebri ana m se mian kasa ma ba ebri market e be di dwapen na den na moka se ebri market eni ho yo sa kaka hono se eye busuafo miensa bi eno mo de ntini pa bebre no enko mu eti se nka omunya yaade kese bi etimi de si market a chese nkofo betimi de enyoma abetonton ho krampo no a nka be bo bi no maame no be ma binum se sa timi akowa no ano pe wutimi nka na wutimi a ube bi ana ha ube bi ana aire ho edu ba bi ana chese esa ba se o kakra bi so asemba ko me busa mo nsusu ne se ayi men san people na se na busa se senka ban e ba momo a mo so de na nka mo pe ana radio station bi ba momo a de na nka mo pe mo so kan mo de o answer every weekend starting from Friday, Saturday, Sunday and go for your walk starting from ayi men san people na se no mo si ja yo guest na ntade hot ones bi o mo hyehyehye no mbeduru ha Junso de wo mo anwa ne se o ye ka bi achi na o ma junso nto me kono ne ho nyina abon kan kan kan am se wat entinka abri assembly no ebe fa ade wei asempa nanka wo mo de aboa se on be si ba bi ankrofo ba ne mpo so obetua one person ne yatimi employ nipa ba kokora me na gina no agigiska kam gidi sen ko bi so sa betimi eden akona no dan se omudru ho omutimi pake any how omudru ho omujunso any how se de no ameti bi en penifo so fan kwa dwindwiri mu FM jime ma ya funu bia wo ni akura bia wo fira se ana ba bia wo firi enka wo nhye se wo ntimi ndiye enka wo nhye se bibi papa bi ntimi emfa mfiri wo mu emma da bi fast that case and come last our kitchen service as it be enko for my DBS Industries Limited as it be enko and for my Duffy's Health and Beauty range of product and a walk gun a dress one more and a so my sin and my midday words of motivation